Tungol ka nga siya to buyo, inche umugay ka, ngatam ka to afuwi kay, tawon to beluan. Nyanyanay, kame polan siya wayo, kame polan siya wayo, tuku wayo, tuku wayo, tayo marirume chim. Bordau na wa nya nya ye im ke me pe ne tu wa yu nya nya na nya nya no nya nya im ke nya nya im e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ka e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya im.

tungol ka nga che to buyu in che mo gai ga ngatam ka du a fui gai ta wun tu be lua ne nya nya na nya nya na ka me polan cha wa yu ka me polan cha wa yu tuku wa yu tuku wa yu ta yu ma ri ru me chi bor da

Nyanyayam epuwe ngibiyam ta tawe nanay nyanyakay epuwe ngibiyam ta tawe nanay nyanyayam amu ayu nyanyayam.